God over to me ya sabra bono atitina pansam pa efie minya minu owo to me ya nano ya friend se wura madam for power don why your friend Lazarus oyare Bible says, "Yesu anko wa tenye ma Lazarus uwe." Oko pi ebo da na ni mu no katra wonse. Ehe fa na mo de ne to ye mari ni ma ta de su katra ni so ra. Se wo ba ntem wan ka minua na anwu. Ano se se wo ji mi di ade wa wo mpo benya anko ano se minim. Se minua na be sa ba anko mu biem na emom owu so de ye ti no se hwe. I am the resurrection and the life.